Sa pilmiron in kawak nun tain muto kod Edmonton katsota katag-in to chay tansota makan. Ta siya Pilipinas, siway tempo. Tempo ni oran, tan tempo ni sakit. So tamakan, naing sa kami ni may kaimulad arubayan mi.